Bon kamen asimang. Raja Hindustani film ne git kok na so haru ye git baksa Bollywood melody program ko gamata ni somai ba yanon bona ha. Talik tek sani jama no chet paji wa han. Delhi oni hindi ko bor kok na so gen uni jol jol chet paji mini chi bong a English ko. Uni jol jol chet paji mini ko la chi o shilong ni watat skag ba salgro salaram ni English ko bor ko ba kna so na man gen. Yan Akashwani Tura.

0: Knat sang pasakan tikun akashwani tura station ni pranam tura program na changsa term chaksoa prangnam. Ta hajang ini kortok basin ni September January kolik tarik robibar prang. Bino an chichung akta dong gentim omba. An chini rokom sa sabishi donga jekon an ching blood cancer ni agana. An didi ya blood cancer ramai takaba mandeo. Aro mai takaba rokom ni sabishi yung a. Yani gaman akan talatani ko hai wan chang kenang na.
1: Ang ni da aloma siat na siyeng gapa sabishi ara. Blood cancer pa an chini cancer unga. Achni anchiara greng ngau nisa ungba a anchiara rukum gtham takapadwa ya rukum gtham gamak meliesa achni anchiko wata blood cancer ba anchini cancer on greng ngau ni abnormal ba urung bewal gi jagpa anchi rukum sako ungkhatata ya

ba bidaw sa manecha emarak ni poidomngani ko khna suwa taw jol jol letting sangma aruni dol ni isunar matela ni gitrang ko na simang naga matang skhainga gitrangara niyat po jangi nangnin nakbo aro nambat kepar peng

par Beckington sira sagi ni kandagpa itihas ndake yong skai nga par Beckington di sira sagi rechachi sku kulachi bo abel sini march jani skutariko dalma songwa chia ha wan orendro arsangma aro monmojni di sira ni knigpa de gbon achim gwamango barama gmak sakche tong achim par Beckington di sira sagi primary aro middle school ko de songon porai high school ko nishan gram aro gwalpara o porai ba ha wa dura o matric ko se pas kas ka ha uni jangi thang mating o mang bia gi skrana krag pa kamrang ko ka nga ha yuwa chkrani gi se po ni kini gi pa chiki trang ko gram phone record ya cheng pa wa wa ra cha chi skus tok sku bel si o hmv company o record khung bunga cha song ge tal ni a chiki trang ko chpa nga ha yuna gre ba na simang da o khnana ba nei nga Yuan Radio ni saksa mengsingpa artist Arunik Singpa wanchem uni kidrangko daunaba Silong Station ba Thura Station ni ko request ka nirangko knanaman kuinga jian uni gitko nam nakan ni sakhi ko nani wanchem pa Beckington disira rachasi sku so toxin belsio silcharong gpa All India Sangit Natak Academy state ko represent ka pai nam batkba boxis ko ba man baha wan achkrana bimunko rani bo ngane kiskrakna man gen wa police department no kamka matingo garo hills police ko represent kai thamasa da kaniyo namma boxes ko matne achik jatna bimunko rabaha thura sungjin ma oba charge veko ma ne aniyo pa bekinon sira dongja gen chimung ode an sawanian ko miyagita ong plachim christian girls school ni golden jubilee ma ne aniyo wanam begpa jubilee kit ko thari ringlanga ha Jekon panga mandirangan ningra e gualaman jawachim bone pathlao chadam berangna bible study ko wa pa chingang dala ha aro cha chisku so set kini belsini september jat bet antangku wa ke tel naung kanga ha uni jangi thang metingo thang chakani johan oda chidok bot khla chigitam ko porai rongi wa ke telo kha demeni ko manrong ha antangni bulgriani sumayo toromni gitrang kurungi aro isolo bie nokkepa awa pangnan ka dongi antangni sarang korea tanga ha wa belsigini na batte beni sa knani ko matni agal sakhu watanga ha unika sagaman jikte drang sudrang aro ma drang na nokkepa ka dumeni ko china aro uni jangi thom thomao ning tak china chingniska aro bia amen yan pa Beckington sira sagini kandegpa jangi tangani tiha songachem Uko giskra aning kwa takang kuna, anakia alap na nam naken chem, pa Beckington sira sagi, gitrang ko takna chang begpa ongwaani tachin akan bagaman genang, ari warang oni, chadam berang na chomotan pandemi trani somayarang warang na nam gpa gitrang ko, dao na simana gamat skai nga, aru nakapa gitrang ko bang endong achem, andi ba warang oni ka matam kusan gamatay gen, andi ba uwa gitrang ara, iyan nakapa gitrang dong achem, O wang nirani, onggen asani, chame bakpakre babo, na anang nirani, aruwa na kegepenrang. Andi ba iya gitrangoni ko da na simang na, mengsa ko ka matai skai nga, jian na simang na, kiskra at pian yunggen.

Na'simang pa Beckington shira ni janggi tangani gimin, AR marakni tari gimin ko kna suaha, ar yan maksa ya program na dunso gimin sumayba yanon bonaha. Tau diktik sani jamano mitch grangni program ko knang skagen, yan Akashvani Tura.

Jan akashvani chura. Somoy da uchigni baji minich kung aha. Ya somoyon at simang isonor mutelani gitrangko kna sona mangen. Skang pa o dungjeng marak ni gitrangko na simang na kamatanggen. Gitrangara. Bimang griani ko aro at songna.

Yan Akash Vani Chura. Nasimang Shillong Station ko atas kag pa atchko barang ko knaso naman aha. Tao di na simang ya station ko nang tang-tang barang ko knaso kanaman gen. Tao sumoy, atam ni dog pa jimi chibunga aha. Ya sumoy na simang na Martin sang maruni dolni. Isolat matang gitang ko atatinga, gitang inga. Ong atchok isolat gal sakko. Mayroong play talana a. Aro tari subo antang ko na a.

na si mang Martin sang ma aruni dolni isona mathen ki tangkok na sona mana ha ta mang kapan program ko na si mang knangs ka gen ta osomoi athamni dokpaji mit kolachi ong ha na si mang ya somoi oni dokpaji mi sopong awna ta thamdi na si mang inam ke biat ke pai sona mathen ki tangkok na so gen skang pau na si mang na shalindro marakauni dolni gapa nambata sa somoi de hegit ko ta chinga yakon am ki biat ting parangara Barinka para daluoni, Slmi marak, wanjang marak, siljang marak, Monish sangma, Jimmy sangma, silche sangma, Sepali sangma, aru mangni perperang.

na si mang nam ge biat ka pai sona chen gi tang kok na sona mana ha dom ga pen prom kok nang ska gen da osomoy tham ni do pa ji mi su pong ha ya somoy na si mang now yama program kok na so gen ya ko se ga pa barbara sang maung a

Na uyama, Olympic flag ko maina ringrang ba saldul giparang ge bunga dunga. Olympic flag ko ge bunga nang dimdime saldul gimanrang dunga. Yarang ara gisak ni manderang ni songdong giman ge bunga continent rang ko muksunga. Ya continent rang ara Africa, America, Asia, Australia, aro Europe unga. All birth ba dopo do on gipa do oni gimanna uyama. All birth ba dopo do ko New Zealand to matnama. Aryan dopo samsa aro dosak samsa takapa rokomsa do burung unga. Ya doani kusakaro makang do po baksa na main melia. Andi ba, been za aro grang rang ko dosak tik tak tak ska. Ya doora grang dongo bawa belna manja. Olimpiko ngapa medal rang ko ra, sona sokmoton ka thariya ma na uya ma. Olimpiko ngapa gold medal rang ko, sona sokmoton ka thariya onja. Ya gold medal rang ko rupa ni ko thariya, andi ba rupa ni bimang ni khosa ko sona ko rudapa. Daroro ansin e-commerce ni gimin mangyan kinaya. Ya e-commerce ala kormai ko mga na iyama. E-commerce electronic commerce ko muksunga. Ndakyan e-commerce electronic ko takhali. Brigpa aro palgpa rang baksa saka sakabanang ko yatrike palna bena. Ariyandakpa kamrang ko chisokata ni ko muksunga. Ya na ansin ni dakurong bewalo pala briya aro badin siwala ni gimin dungtanga ni ko misoka. E-commerce ko ra pala aro brea niyasan dakala matnaya ma na uya ma. E-commerce ko pala ba brea niyasan dakala matnaya dake dong ja. E-commerce ko mai mai kamrang na dakala matna uwa de nak ni gisik ni chanchina changao sa pangsakaya. Mesok na gita, na atsika asongo donge nak ni uye aro skia dak na skipa zi obosa ba subject ni gemen e-commerce ko dakale agasak ni selgepa bakrango ni kubas skia dak na matna. Utrang rupiya salang na chigri thangna matna ne agana na uyama utrang na batte ba meserang rut patte chigri thangna mat bata utni dangal bolgro ni dangal ni khomska gatan khomsak pa ama na uyama utni dangal ko blongen khomska ne anthangka andi ba ya dangal khomska pa khora utni dangal bolgro na de namen tangthang mancha gpa wa English France aro Arabic kulsukrang ko badita ge asonao takhala na uyama. Agasak ne ge supwaset asonra English kusko official language ba asongi mongsongpa kulsuk takke takhala. France kusko ge khola chigina asonrao takhala aro Arabic kusko ge khorupwa asonrao takhala. Na uyama agasak ko mandeni chena nang batsangpa ansungi nokrang or amram jangi thangpa thampian oa. Ya thampirang de saani bosuo ba ba aya aro wano bangbia sa denga nirang ko ngatatna. Jika nak semua kerunci, nak sok kita kepada orang ko, mak bakat itu nanga. Ian bang.

manderang na sani ba siani ramakwa. Aga sakni dengtang-dengtang nokrang neprang ko, nesok parang ko kitab rang ko, maina atlas ni mga nak iyama. Grenot, Mekolont, Frana asong ni geografer mongatum, leta sidok melsio wa meprang ni kitab ko tapak aha. Ya kitab ni sekarang pa zak ni mekang rekepa zak ko atlas, metenya aga sakko deto me dongga pa noksa longatum. Wa somoy intalan, meprang ko tumongi tari menje kitab ko ba, wa meteni bimungcin atlas ni mengaha. Aga sakko sangro batsang pa bol kon a iyama arwara bano dongga, Aga sakko sangro batsang pa bol ara Australia ni, eucalyptus bol onga, ya bol mita sasa cibri, ba pit sasam sosni bri ona sangroa, aro tuwe ni gensim ode, cibeg pa nok ni kola cicet kepa gadang ni kelki ba balkoni gita, ya bol ni cibat kepa kambe ko dang tap na mantul gen. Aga sakko gitsang batsang pa bola maya na iyama, wan Bristol corn pine onga, United States ni, Azizon mingepa bol pangsa dunga aro bol ara bersih hazar bi ta to kong aha. Aga sa ko dalbat kepa bol ara maya na iya ma. Aga sa kemo ko dalbat kepa bol ara giant sequoia wa. Yan California ni sequoia national park ko dunga aro yan meter so chetri ba feet etani so ni dok chua. Ya bol ni apala meter chet ba feet korup to kong a. Ya bol ni bitong ni jati kita sorok sokpong na mantila. Bol warani gicep bo dalang batke para maya na iama wa a plak bolang na batte dalang batta sasani gicep bo wa a mitche plak takke dal batta mandeni bilsi kengmang hosa mitche sa takke changro dapaya mandeni asene salor rongpa git happy birthday to you yani gimen amai to iya happy birthday to you ya gita na lesa ka mungsum batsang pa git wani agana ya git ko USA ni Kentucky School is Kipa Sakani, Maldred Arapati Hill, Setingaha. Ye Gitko Rachatia Suskutan Bursio Tapaka Tingaha. Minus Spoo Beagle Ara Gilsea Na Yama. Spoo ni Zangitanganyo, Dong Dip Giza Dal Rorwa. And that can Zensalo Spoo ni Bein Uni Beagle Na Bate Dal Bata, Uni Absanketkepa Beagle Gilsea Na Batinga. Spoo ni Beagle Kuturangoni Abatinge. Kime cipak na gaseanga, aro getal bigel na katskaa. Spuni rokom ni kri, uni bigel, zasao ni zagata mona pangan gasea. Belna mangepa spurang ni gemen aak na hama, ba na iyama. Belna mangepa spurang donga aro warang ara, bono mangepa asong ni burung rango donga. Ya spurang pit sopunga ba pit sopok siye belna matna. Ya san oaiza, ya ndakepa spurang makirang getabo siksi gesa ni gegepanona belna matna. Coca-Cola ko basako sawa aro maike thari chingahana iyama. Coca-Cola syrup ko Atlanta, Georgia ni pharmacist John Pelanton rachachiche sotche tok bilsio thari chingaha. Wa somoyo Coca-Cola syrup ko sko sadhikani aro si peke BN si gongiza niko namatani saam dakhisa takhal chingaha. Aritani zamano John Palmerston ni ngo kham kagapa William Venable ya Coca-Cola syrup na carbon dioxide thari gimen si kondapte Kasih deg pada dengan ni Coca-Cola ko ataha. Anting ni jak parang o maina rutin sasit kemenang donga. Na iya ma. Mandiri ben gemuk ni bakrani gise po jakan bang bata sun deg pa gengrang si thari men bakunga. Anting jak ko owa arot pa. Taksun semani asil jak pani bigal rang. Tema arot sarteng ako matne tengtang lusang rutin rang ko nakatata. Agasa gemuk ko mandi bang bata sanggapa railway badia na iya ma. Agasa gemuk mande bangbat sangpa railway Japanese National Railway wa. Bulgari mayrakke uni bimung ko manaha na yama. Agasa ni sangpa bus ko omnibus ne mangatum. Omnibus ni otora plak tin ba plak mande rangna wa. Ye sangpa omnibus ko cha chidok so tokni bilsio France philosopher Farkal Tarikinga ha. Ye gari ko uno mateng gure sisa salatum. Racha chite korosko bilsio English mande George Shelbin Mangga pagtal omnibus ko thariha, aro ko gure mangga thamsi salasim. Ya omnibus kanta gthampra ko London sungzalmani nungo manderang ko salur asim. Ya gari ko mande zalmana muksonge thari omnibus ne mangga ha, khasne khasne manderang ya gari ni bimung ko singsote bus ne mungska ha. Olympic Games basa ko aro bano abasinghana iya ma.
Olympic Games ko research isni sosni dok bis yo ngatheng ha ya khala ni ko alpens chibima ni rakam rang ong ata ha alpens chibima greek ni khalga penga dongwa maiko aro maina green room mga na yama theater ba dakme sukani nokrang o dakme sukabarang ni thola ba ara dan sakpa aro bodli sakpa aro makang bima ko thari sakpa kuturi ko green room ne mga ya drink ko green room ne mga minus khangi salrang o bijoli ni Rapani from at Nagta, ya drink or green batang sekapa rangchi, rong rangchi nong rong atom. Ya now we are my program ko sekapa, ma barbara sang.

0: Si Mang Barbara sang mani segapa na au yama program kok na sura manaha to am gapen program kok nang skagen yan Akashwani Tura.
1: Ayo, ya mis tirang de tona krai jok dalde ok kai chaman genok.
2: Baba yan takaba chani rang ni nak nadi namjawa na adi chigapa chani rang kodi don tong na sa nang jok ba.
1: Na jok dong, na mai ko masia. Ang ku juk chana skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba. An tang ni chana ska ko chu sokot na man na nang ko na wijama.
2: Amba, na cha pre timung jama no na sa jok ko de nang ni bi ni nam gni na sa ga ni ga ba. Mutum chigapa aro kari nang thot ka pa chani rang ko wat bo ha. Nang ni bi ni nam gni na nam ma chani ni shu samja krang ko su cha bo ha.
1: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni ga ta wi atinga.
0: Yan Akashwani Tura. Tau somya thamni sni bajung aha. Sni kolachan simang Tokyo programo kacham hindi film gitang kok nasogen. Skang pau na simang na chandni film ni kota chinga. Wan Suresh Wadkar aro Anupama Deshpande ni gpa. Lagi aaj Sawan ki. Anand Bakshini se pagitonga.

ngasih mang tokyos programo kecam hindi filmi kita kok kena sana mana ha to dik tu sen jaman nos ni baji mi kolachong ahon nasi mang daily station ko vivid party program ko kena sogen uni jaman no chat baji yo hindi ko barang ko chat baji mi pung ahon nasi mang english ko barang ko ba absence station ko kena angen yan akashwani tura.